Hát sitnog mechit ki goina ka chita chik. Gamini ni ga na sta chiga ya go am shu ni ga ta mat ni ki ta u yak. Gamini ta ki ta ba ta ko aski nippi i ga ti ta de ba chi chiga ti. Ni ko to ho ga sitnog o ti ga to ski chi gi wit no ko ho ti mo na hesu ni awa na. Ki spin ki no ti wi chi ha o kamiko. A ya go am shu ni ki si. Ta wi chi hi wi chi gi sta wa us di si is ko ti ta ga chit na ma. Ta ni ki ga ga ta o pi ni ki tan to e ka to ski wi na ga ya chik. KamikoNorth.com/careers

0: Willow Cree Health Services. I nok tigis ke sume go apa awa pisem June na piwa ga ya umi da ya wi no awi tu wa wi stu mam toni de chiga no akte gi kis kis ya ko ma awa pisem tan sigi sa yat na piu aska na ista uni ga na mata mi to chiga ti ya go chi mani tu ga fo mi chi ta so skwa chi mo da kita mi to tina no i ya gon giga gu isu wa skwa na no as ko chi ga nan to i sa ya ga po i ga nan to i sa ku sia Aku mite kau ya kita nak na piu ya huma ya kispin ki guai kita tanah nawa pomo dah kita metotina muda kita nak tukun anu nama kita kusoin no bicito kusoin na muda nama kita ats ego seti sah kos tau ya kapu kispin tau kita kita metotah kau ya ksimak Willow Cree Health Services ino ti sih macam na piu wa Tanika nasta to midaya winwa. Pagiti dime shotot negati kemisko. Tanta bi negati widaya kaskama ni kota uchiski dito magis pinchi. Nanto akso winoya kigiska. Askama na piwi gaga midaya ta humam to ni dichiga ne mstahi me kuskati dito masko. Iga piasta gido muinta skuchi ya tasko mstahi ki goi. Imam to ni dito mi hego inta skuchi ga gi piasta ga puchi patapi ni ga mina pu mstahi mani mini hui. Willow Cree Health Services. I pagosi de mucho go matni ganoti kahit na pila kita gawi wiche hichik si toskachik kita gawi at midaya hichik na wats mawistia yaku mamtoni de hichik na wak tani kiga gaya miha hichik Willow Cree Health Services 306-467-4402 agachi NTC pahigi willowcreehealth.com
1: MBC